0: ngazi dewi la za chao kong. Cenye ri ba dang, xingzu cenri chao kong jie gi, rechi kebi, tuimu yinba li. Zhonggong zhuyang cha se ju jie ayuan, zhuyang zangzu bu yi bu zhang, shi tai feng dang, jia dian ayuan dang, jia se xie chao kong gi, zhongqie jie jiu wu zhen long, zi xie cang zhi xie gu nang xiu ye ba li.
1: Daga li kunin bai wu nian cu, yong ta bai si chong xin zhe da wan zu ba tong, lang lin da wai lo zhong lo so bai cheng, shan xi xi an tong, gan su ding xi hi, lo zhong la dian ni, lang lin ngui la gan de dong ti. Lo zhong lo so tang, mang cu la pian ba zhun pa, gong pia la gan de dong a qie, song zhe dang sa pi tu. Lo zhong lo so la, zhen zhe ngu to pa, gan de dong jing yu. Shan xi xi an qi, mang cu jie ka ca gui do tong, gang a qie huan, san cha qie huan, re gu qie wa jie gin, ne duan la xi ni. Mang cu yu xia wa ngui yao po zhe jie ti, dang zi xie sa zi ni. Lo zhong lo jie chu, lo zhong lo so yi, pian nu jian qie me ba, qie r dong jing yu. Dang yue le xie pa cu, de ke chang long de xue ni. Mong cho jie sam cha de le xie yu. Cao mei duan pe, de ke le duan jie tu dang pie jie ne duan la ming ni. Xie an qi, le duan qie duan zi zha rin zuo xie ti. Shen zuo le duan bu tang, de kong zu zhe ju gi ne chi ni. Cien ba kao gi nyam zhe tu, ne duan tao jue xie yu. De ke jie mang zhi di qie nyang su tang, xia shi tu dong le ju su, shuo ju gi ti. Qie duan zi zhe, lang luo jie xia tao kao ni shi za ji duan yu ba tong. Ren zi xie na, ri kao gi, de ke le duan jie ne duan, jie chi chu dong, ju di xie yu ba tong. Xie du xie ke meng wai, de ke jie, xie yi qian ni ju di xie xing yu. Shan xie xin qie, xie an zhong qie, chong sa ke, han yuan jing xuan de ke jie chong mer, li hui jun qi. Da da de ke yuan, sa ba dong qie meng tu, ngan cui lu gen nong, qie ti ba jie gen du pi, dian an lang si di tuo la, ta jie xie song. Da da ngan cui ngun ni, lui de xie xie an du jie, jiao ba shi. Lo zhong lo so bie cheng, xie an qie, meng cui nian zhang jie tuan dao ning guo zang pi. Ko yu zong zha chui de tang, jing gao ngu ngu de wa ju di xie pa. Xiao xie yu xue zi jie jie su ge ti, qie du ju xiong xie ti. Meng cui ge le tang, le ju xie bai ti, ye li ge di zhi su yu. Shan xie xin qie, xie an chong wei zang zu bu yi bu zhang xuan pa, song yong zhong ki. Ngan cui xie qiao shu ji xie jin ping ki, yong tao bai si xiong xin zhe tao wan zu ba tong. Lao lian da jie guo ge nam xie ga qie, lo zhong tong lao da ding zao xie ba tong. Mong cho la pian pa zhen jie tie, si xiong yi xian zhe qie shu tie la zi jie jian chong xie pa. Mong cho nian zhang jie gao zi yu tuan dao qie chong mie pa, cao ma ka zhe ni men hong yao po zhe pa. Mong cho jie tuo cho tang, xie cho, de cho jie jian qie mie pa qie r dong a jie xie ni. Mong cho ni, lo zhong lo su yu che le xiong wei jie duo sa ba tong, nang ba sa pa. Zhen jie sa ba, ngu si cho tu ba xia jie yin xie, song yu ba shi. Gan su ding xi hi, ka sa ding sa hi, ju di ju xiong xia jie jian chong xie ba tong. Dang yuan le xie ba rin zuo xie ni, jie ren de dao xie ding sa xie de ju ba ma si. Meng cuo jie sam cha de le xie ba ngao yu. Lian me yu duan bei, la cha qian zhong yi ne duan la ming ni. Ding xi hi, da ge cuo ba ji yin ni, me shuo tuan kong tong, shen zhong ye song. Liu kong tong, chong xian zu zhi, ren zhe suo qian ba tang, niam zhe tuo ne duan tao jue xie jing yu. Ming yi pa ren zi xie na. Lian me yi la cha qian zhong yi ne duan yu bei, jue zhe si jia lao tao jue xie ni. Lian me zhe dong lao la, nga zuo jie yong bao, guo chi zhu dong zong, ci le ruo xiao ba shi. Ding xi yi ta dong lang lu sui ni, chi si jia yin sen bei, da da zhen xian bei nang zhong tao, zha tuo yi da ge tuo dong qiao kong nong ju ba ma si. Tuo dong zuo xie ke jie qian ba yi, da wa zhe la, qiong xie xie xie ni. La cha qian zhong yi nian ka tuan zhi, si ruo xia jing ba shi. Lo zhong lo so bei cheng. Ding xi zhong qi yi, zong dong chu zhen ba yin jie guo chi cuo zhong chu. Zai xie te bei ne duan jie jia lao jin du tuo ju di xie ba tong. Meng cui yi le duan ngui jie jia dun jia lao zhe pa, jie ji de gen de dang yu. Gan su xin qie, ding xi chong wei zang zu bu yi bu zhang xuan pa, yang shen feng qi. Ngan cui lo zhong lo so tang, xi jin ping qi dang zu gong ba, lo zhong tong lao lian da jie ni, song zhe ni de xie ni. Meng cui jie cuo gan ne la mi ti, lo so tang, men ju, jie de jie ju xiong su, meng cui qiao kong yi ne duan ngu sa tui ri, bei zun qian bu tao jue xie ba tong. Luo ji sian ji ge, xia wa ngui tong, xia wa zang bo ka ji.

0: kache shi te je yu. Yunan te, ba che la zi shi, ro chu nyam se nyo wa di, ya du je nyam le sabba cho she she te ba. Ya yung ki di se, Yunan lo ping ki, jiu long ba che la zi ko je du tu ya shi se le yu. Re se ni zha tan ba bi, jiu long che wo yin chu che ba tar ngong xin je che wa tang. Rin che she le zi yi nang, du ma rin ba che ba ge yue bi, ba nong ni ta ta shi zi, zha te she wi ba che ngong je ha chung che wa tang. Du zong to lam ni, Nyesa ne de na ngonca tongki shubi zhejong de nyongsa nyongcho la. Zhechong la de ne bahu de xuejang tamo ma yinbi nyongso si yongde. De tar chadra dede ge zhe ne ya ki cadu sewa xiecho. Ba che la zeba po tadong na ca de xiamyu ri na cu tawar xiecho. Yunan ji yimong zong la xiamyu pasa xiebi chenye yue ba tang. Sanne de gar nara ngenzong long ni xiamong de suyi tenje manyuwa si yue. Xin de zui, na ren ge zong long ni, na ten pan jo pe ji tong wi, ye ku wi, nze bu pong de long bi, zhuo nong nyong ro xie de. Di da dong, gong xiong de rewo lan zi ni, lu mei ngang, xia mong te wi, nang cheng ngang gu xie de ba ma zi. Nian xin bi, cha tuen yue bi, de wei jiang, dian jiao yin ban, ngen le xie de. Xia mong di ji, san ni sa tu de, te gar, xia mong sui bi, zhuo nyong jo bi. De yong, wang cha chi wi, nyam le xi li, zhe jiang de, san bu mei che la zi xin, sa yi de wa, cho xue xie cho jian, ca yu tu ne yi zhe dong sa ba da jian ba. Ming a, zhe jiang de qing ki, mo gan ri wi, san bu mei che la da wi, du cui la ke wi. Meng ka ri ba dang de ni, che dang che jian pe ding xian bi san bu mei che dang, meng bi long ki, wei zhe ga ma xie dang ra wa, na chang dang, cheng yi su si, ngui mei ngang, zhe gar zhe ji yue bi. Tang mong ma yang bi, ya ki, ce mi yong kang zhe jiong di, zhong mong dang, yo go a, mong bu xi ki, ye wang gu yue. Ye go wa ke jiao wu la ji, dong bei la, zhen ba jian ji, san bu mei che jie wei la ding ni chen lu xie ji se so yue. Da di xie ba cu, di yi ding jie xi yin ba sa bu xi me te bie, yin yu si yong ni da xie xie na da zui xie te. Go yu le se xie na nga cui da zi, rong xiong zi jiong mong bu la nyong ru xie te jie song ba li. Zhe jiang li shui zhe, san ni de ge le ca yu tou ni yi zhe dong sa ba da xin yue. Li shui zhong qi, sui chang zong de, Sanne degi, beme dekong ki, tenkong xie ni, sagu mi nija joje dang, dweze sheshidu joje yinbi, sa di yi nijiten je, che din zejong ke dwe yu. Nga yue je deku yi, donglong tu, sa di nyoshe dang, du dang batong gawa su ki zejong nini, yeko ro ze dang, xilu yeji de nubi namba saba si dwe yu. Yun ho zong, huang jia shi zhong zore, zhong su di rong xiong tenkong la di ni, zhong se je, ca yu yi gu nang zhong namu dwe yu di. Qiang nong de zhe ni nian zhen ba dang, gong tou ma de re lan zhe ba su yi, nang zhong ji, yue ne dang dian xian pa ma bu zhu nyam de ye gu xie ken ji, qiang cong meng yin wa xi ge ye wong gu yue. Zhu bu qiu qiu, ma wei cheng ki, nga dang zhu bu cui nian zhen bi ren de xie ge, za zhe qie la zhong nong yang qian bu du, nga rong sa qiang de la ha jiong ga bu yue. Zhong si si yue bi, ni rong xiong gong qian bu ne den de nyam ga wa dang zhe du dian ba xi yin ba, cu xiong xi yue ba li.
1: Nga le kune beo nian cu, iran qi, ar dung iran ge zhumo laso xie ba lan, ke le xie me be xue dong la mi ti. Ar zong tong Trump yi, ce sen ni, zhumo laso xie xin ba ma si. Iran lan, yon na zhumo jo gu ba tong, yon na be ding guo dao xie gu xie, ji ke xie di jo ba si. Trump yi di cong si, hua er mu zi cong gao, ar cong mao gi be di cuan zi xie xin. Zhumo jo ba gong yon na iran ji be di guo dao xu na ma tu. Ari mutu ti, iran jie zhe ka gao dong xia ji yin xie jiao ba shi. Ari zhong yao mao shi bu yi, cai sen nin. Ari mao yi mutu ti, iran ge cuo tuo gao dong xie pan, lang le nian bu da jin yu. Nian ti pan, ari mao yi, cong zhe zhe zin yi zhe xie zhe yi, zhe xue ka xue jie de jiu ba tong. Zhe zin ni ge xie nu mei ba zuo ba ma si. Zhe zin tie ni ge tuo deng zhe ni, xie xie xie yue jie jiao ba shi. Iran jie qi tu zong zhe qi, mao dui long zhe yi, cai sen nin. Iran qi, ari hua er mu zi cong gao te, iran gi cuo tuo zhe zhe ti, iran po pi, ren dao la tuo dong zao wa nian ni, xie deng jiu me se jie jiao ba shi.
0: De ge le kun li bei wen ci, ari jia xi niao cong cheng kong xi ge, cheng di ye jia le nguan ba de, ari meng zu dang gi se xiong wei, nga de nian xi zang an ye, cai sen nin cheng kong di le, niang zhe xie du xie di, cheng kong ni ari se xiong gi nian xi gong, zhen xie ji nga zu

0: cheba jinse de xie di banju chenba zhuji la gocha sanja chime ji de bi xie ta de na changa yan bi me ba zo gu bi le wa dian yu chen zhen de xie xie lin gocha ji xie ta de ne ga chong ju xie gu bi chen da jie ba li
1: de ga le ku ne bei wen nian qu jia xin nan zhe ce san ni qi qie qiao ba shi nian di ta men yu gong tong qia zha xie bai pa niu ye chong zuo jie chong kong xi dao ge pa chong zuo ji zhui qi yong wai ram jie ge ma jun nan qi 对这创作的热工阿国日茶生生巧有把通松日了阿国家家茶生日新把通恰切贴家家阿通中中积极新学到解盘创作自主切伦敦布勒特业马俊能切对这创作的热工阿国日茶记住巧把通松日了阿国家家生茶顿顿新把通恰切贴家家热通中中等生新有把事德格雷库尼贝维涅茨
0: Arasi jasun puyi cesan nin dajao tang ni, arasi maa ki nyanti nyamol mamin namda xie di yoran maa la shashir dhajan bi dhaka tang, choto ki minbe la dongde tongwa tang. Maa xie ngi zi xinde xie jan bi dhajan xie la puyi jejue bari, yoran drachi pondi yi xiecha drachi puyi cesan nin maa ta nitsa bi ni, nisan bi nyanji nam tasan de mi saka ta, maa ta tin nyanja jime dhan jaya ba tang. Boki lopsa ke shu si yoran maa ki, Arasi maki bongju ten samche shilu xieyue jejue bari.
2: Nga na chetipa ji yin.
3: Nga un chetipa ji yin.
2: Nga donzo gi chetene yon yin.
3: Nga na donwi chunzeni yon zin.
2: Medo diri no nge medo sashiyo.
3: Chogo yamu jimele nga sawu chodong nolun janti.
2: Nga zombo don cheche non tundi ne. Yonshi jachewe saji non jongyo.
3: Zuchu chalang non tongle. nga zhima ngian ni ma zhe ndu na po nga chan ran ji
0: qi yi tian kong la ji ti xie ni qi ti ji jiang chou la dong mu rong
4: ga wei le yong ni mo
5: xi bi jie ra cha mo
4: ga xian zong bi ni mo no wa xi ba la
6: Senglingji trahi dele deringa no hibele chinong tung a chi leo nimu kanda si kudisi du zena thoma nga chi ari pomoji bi ga chel nimu tela chi nyen gi

Zendi di chama zhomba mei pun chorong ka pimo che la gom te jerim te sa la ya. Njir zo ma ze seng xie je pimo do la gom ne te ta ri yo. Che zhu ne a ke pimo yang zhu che ca wa tang pimo yang ca nen do. Che sa te di ne yu zam de ce che ko ne xia de ba ba cao de kor song. Nyo bar san ti se pe che ku ta la po we la yang cao seng xie je tuk ji la nam po hor yo ru song du cao ke la chen ne. Zhijie lali yane, drabjian tang nianqin linjian logu gongne xiawo marong. Gongja maca bar shile luindao. Dene kancin santa mecor tang ak dalgi ne yar losong. Poro sozong karlaji nenza tang ngujo. Long jekla xiaba masu bar jerne di. De sangwa to yeno osong. Darong pokiwa lega yudo osong. Horso se cha mantan war zine dawa jipa yangu ci jila po chang sengchok takze nang la jiwa mada ni pep la aso. Daya sani nyan zi po dun kar sengchok takze soya darji jamsi gong le nyan ba ye zau. Sanchi nyewu tabba nyezer ne chobu lamu namja dardang yalang rol mo nzi. Dang ni nyewu ji gorpao ban ni meto gan charwan pao woni lomi sadya ji cha xipa ngomsar mangbo songo. Lang panda tamji je gaisar songpa tetsa magu ne kou jirpong jirpo mayang goza lamo danpi nyembang gabde gongpa chajiar basa dawa je takshar kou masa nam jipa chelsan guzang se ne tamji je ganjir je njadar kou ne ndain la songo ganja san san ne njadar por ne yeyong jar lang kou mayang goza la xerja roma garmo xeak nang tene kou jirpong jirpo di dara jia lan pang ne lanta darwa rinmui da lan zhang ne jila cha chong lanta dar lan so 我们呢，背面行事。

Re thomar le chen di nga nang tong ge chan ne nang tong hama tak tang man da bra nang tong sar pa zo ka re ka re ko di nga ding thin de ne ngi ngo tul zgan do di zge yele tereng le chen di nga shi jin ping ge je sil jong le ko long wa se gu no go hwe tup ka pol ni pa nang ge chum ni ge jang chul chen hing tu la po chi tar pul tang ni tar ti jang chul lam ta yeg bo chog ge se gu no ndin ji na kha tang po ga nang tong da ko na se ge ro pa na ba ga ni nim ding ngo tul de ge yin

po dem bi thap chu la po chi la bje kha sar par chon nin chi phe par nga chi ta tong gang ra tang cha tang mang po gel gu pa tang le shang kwang ga go tang la zing ga mang po leng gu bi kyen dul khona le ma tla ka chen be chun shen dul me bi sam chul kang yo chang man zan ma rong la nga chul khang chig li ma tla sa ton den chul shen dul me bi sam chul kang yo chang man zan ma rong jang chun na nam yang cho jen bi lam na yul rang ga phe cha yang je bi mar ga ne ro lam me bi mar ga yin nga chu sha zhe phe ji shen ni chul kang da shi la lep jing rong wa tang nga chi tim di che chung kang da shi long yang rong ba re nga chi nam ba kin ta jang chu chen hung tu la po chi ti tar pla khe chen dong gu la jang chu la sar pi lam tho ta ma thal ni khwang chen bi den ta chul gu jang chu chen hung tu la po chi tar pla dang ni tar ti jang chu chen lam ta yo por chul gu na nge par ta gong chen rang ge phe sim chen bu dang dong gu che chu den bi cha chu rang ge thum mung phe sim tem bur jang de lana me bi phe sim che che ta lor ta chen bi be ta chul gu pa re le jang chu la je kha tho pa ti ngan chu lor gu shi tun sem la te pa yo na li la to phe che wa dang shatan jinul che phisam tang telsam me patang lana me pe phisam tang telsam che ndo chu ni den mel shin jang chu la je ka thob je loyal den gong pa shi gre le nom den ten sho pin ji sung dun ngo en chi de rang ri tang che ter nyam chung yin ba tang gang le gang tang thig jing to ta war sam de tham zang ge ni kha chang chen bu yo bi jem chen ne ngan chul ma ki se rang ri tang gong chen rang ri je de sam yo bi jen ji re le thun mong ge phisam yo na chig ta bi ri tham jang yo ngi yin din di tang da ta ma ng gang yin na yin dena rangri thepa to khu ngoma yin jang chul sa pi lam ta nga chu nge par ta phesam dang til sam tembu chang te dirab dang char chen da jer do chatar shung na ang char lung ta pi thot je da du tra yong gel masal par kon chen rang ge phesam chen bu dang chung ku che chu den bi che chu rang ge je thum phesam chen jera me pi tel den dang lo sam kar bi lgan ba chi rang to ngang shel gu pa dang tin nam yang den tun dang phesam je che ta thap chul she gu

0: kirang jibu nang liya shukbe ge.
1: Kirang kimbe nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha rewe ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zum nang liya ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kiwen yen bi lu
4: yang. Kiwen yen bi lu yang.
1: Zashin zebe sendo lingye. Tiringi zhongyang longchen nyanchen jikib lekun, pyoge longchen ki miri yangyi le zinang. Ngan su pyoyanchon jesu chelji ruyang jiksuba, basan jashi laki ruyang labuta. Kongi zambi pyoyanchon lukshya kaji kujji shuyubi, tiduin lingye ni tu lulu ngang ni sena yoshu.

0: Ta tingi wei le pionjong longzhi nianzhi li gu na lu le, kirang ge rezhe zhui dong tingzhe nangbu chi tong zhu le. Ta kukub tingzhe chi rezhe zang ba, kirang ge sem na lu le ya, nyong su di kinzhe zhi na jik sun lu chik rwe le.
1: Le se ta tidu tidu se, pionjong nianzhi li gu na lu le, xie ta ya kukub to su di zang ba, tang shui sam ya di, nang mi li kwa jir zhi le, pa ma ta bingya gang kwa jir zhi. Ta talu yinji minji ki losa sen zu du zhu nga, nga yi kang la yor da, saa zhi mei o di le xa. Tamsang ni nyamchoo shuu yaad khunan zuu la. Khunan zuu da genguwa zong zang, kaang loo dhinze yinjin dhaya kabshidhaya ma da. Da yini talu yinji minji du yaa saa zhi mei oo di le xa. Da tamsang nyamchoo shuu yaad le xa.
0: Aan le le se le se, da jik kubdi du xeba xeba zo da beri re chung yi la. Da khunzu yu kirang li yaa ding joo kandri re xin nga.
1: Da didu yu zamba di le xa, pabja sab shuu yu zi. Khunan zuu ki tanda da xeba. Nubusan zhu la da, da duzi ma ngoshi chung zunga. Ani dindris rizhar da, zhu ma rangi, ni ima chitu uji ina sarwa la, da rangi gita ya gu dangi nga xe di rangi gita nga dang tup duwe si duzi ma. Wo duzi ma ina sarisha, che zan gandu geji jime wel, kukub sini, chiji yu mi la, shaab rizha na xin. Ni zhu ma rangi xe ganga gong ne gubdu che san dang xin yu ba, chun chu gam zangi zhu ma rangi xe nga zhe le san lo yung yu ri la.
2: Kating zhu nyeyi mii zhen mutu ba cha xin zhu marangi zhu suyu ki la zhi nga su zhe yi rilu. O nis li, ta jen zan zhu marangi tanda mutu jab yu da kating mangu zhu ya ki gugu mangu xina zhe yi zhulu. O nis li zhan.
0: Loo singa namu su, ta ba san zhi xi la kong yin su na zhi su qi xie ki dang zham gen ta kong reng yi gen yin su ne xeba xeba mangbu zhi su yu nao ri. Tando kong ge cha le zhi nao ri, ta cha le di kar re si na kong ge zhi su ki mang chui ru yang cok bu zhi su wa ri. Ta che zan ti ri ngan zui li zhen nang lo li ya, kong ge zhi su ru mang chui ru yang cok bu yi nang lo li ya zan pi zham zhi ka jik sen nang to.

0: lo pasan zhe ji la gong gam sa ngian lang an zu jia ji xian zhou ling ji le ya kam di sam zhe ji na shuo
1: le se jia ji xian zhou ling ji gong gam sa ge bei mi le pasan zhe ji tan de ni zhe zuo qie xi ge ru yan zhe su ba tan la sa ngi li ho bei cha zang lu jing ge ru yan ge gen ji
0: le se ta ting ye le na na ni xian jie tian ka xie chu mu ba ta ge bi ki ran ji chup dun le ya pi nang ge ge bi rūyāng jīgsū nāng jī shūgī. Tā chēnā kīrāng kī tāng tōng mā rūyāng dī dā lēng jī kīrīs chūng mī nā?
1: Tā tāng tōng mā rūyāng dā chōgār dā dzūgīyā dī dī rī lī. Chūng chūng gām sā lī dī āmulā gu nā dzūgī gāñī mōlā jī gī dī chī gītā chī chē rī lī. Mōlā gī būk dī rā tā tāk tā mā mī chīn jī sū gītā chī kīt wā lī. Āni gītā dī nāng dā nāng ma xie da xabru jia gabu yu za tong za mo la ge gitaad rangi nya gees lab zi ungan desi gitaad nga zi an duza ma chaya xina desi gitaad yi gan takbu nyi mi xio ma oo desi che zi takbu nyi di gan nga logic zi taan zi oo desi che zi an rungan ge zhuwa di oo dine zi zi zubi sur che zi
0: an le lesi lesi ta tingzhe yinbu zi ta dudu ngu ne guibu nyi yu jo ki gitaad di kirang la ya logo ya wu che zi ta tanda ya pa la yin su na ta kirang gitaad ki zhuwa dong di ngu ne pe mi si pe ya wu nang il lo sing nam so pa san zhi xi lan ni zam nang wei lu xie qiu ri piu wei min tu xi bu di xin zhe nang shuo

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
3: Kiwe yenbi lu ya.
4: Zashin zebe sendo lingi. Tiringi zhongyang longting nyingting jikib lekun, pyoge longting ki miri yangyi le zinang. Ngan su pyonchong jesu chelji ruyan jiksuba, basan jashi laki ruyan nabuta. Kongi zambi pyonchong lukshia kaji guji shuyubi, tiduin lingi ni tu lulu ngang ni sena yobashu.

0: 다 기란게 제조 제신 나로리야 잠좀 먹고 싶으시 되나 모르발라 다 기란지 뭐네 슈비나 잠적 가게 놀아 밥슈르시나
1: 나세다 드르자 그베면에 신나 그베게 수족 잠적 간가 다 소소기 부르나시 체메제데 디야부 피기 야오메스 근데 간제메 나 체녀기다 간다 나 체제기 시에서로 체스니 코나르조 다 그들로고 ngui mambu chenye yori, ya ngui mambu shita chenye matumye le yori ta kandeji yiyan kanda nga caipe shugo inji minji ki tsamche di koye ba shugo yoba, dangdun yoba uwan chayi ki suya ki ta di kubara ngi ki ryoyan la tebe ki dawa yin la kubara ngi ki lega chedan lewa ta karayi ta dinne ki nye she tige nalwa ni inji minji chik damu sena tyunyen denbe she chik damu sena ta tanda ganzu ki nanin lo ki te tingri kuyla saayi mucho zwa tiri zama ganzu chesu cheshi ki Nimi yung jebegi, nimbo sheji, churi simsu saa sheji suyo. Tadi kubemina jeba chashana zamdu domna adige naro ne, tunin cheshu yo zamji diri cha. Jingin jeba chashana shigazi kubera nik payu re la. Ani nini shena zamji ni ma chena ganzu zato cheshi mi ganglo ge, dangegi rinbo meba la ngudan je trawa gangji meba chechegi shedi ma suyo. Ani ganazu ganglo, zato cheshi lemi chini ganglo ya. Sūyūmiyo lī chīngjī kūnān zōla, nī tibā kī zālā sūrū, jāyā sūrū nī chīchī lēgat tūs kāngā chīgā chīmarwa. Tā tī ngī ngī ngī jibā chāshī nī shiē tī tsaṁ māmbē, tī kī lēgat kī chāzāṁ lō, tā tūnī chīm shībjī rīshā. Tā yī yā, sō kō tsū yā ngō shiē tī nē chē jī yī lā.
0: Lō bāsāṁ chī lā tā kīrāṁ kī chūrī rī pīwē mīndū shī bē lū shiē tī kī tā zambi gyurim deke jik sungdui sambang wune simgui tsemi jik tepchungla. Ta tiringi lesen nanglo li yine lu she di gyardong shi yishu wihin. Lengke tsui tu lulu ngang ne sena yu shu.

Tena lente ge tomai na ngan chwe nyam chi de, la si njong kan koyu dion dong de jia yong je, nda te de le bi guo de xiu ju yin. Daga le kune pe wi ne zu da na, sang yue bar che se nian la sa zhong che mamu sa yong san je yong le kong ki zuo bie, san je yong zuo chong de to ni xie to xiong war. Nye dong nian nga lu la sa zhong che je, Nyongkhang la dien ni, Zhongqian zu bi, Tuanxiu la mi di. Yakao jie Nyongkhang xipa to san zu zhen la gende dien ti dong wi. Zhongqian yong jie Nyongkhang kou yu ge bi zi, jian tou ngang jia yong jie nda zha de ce yue ba li. Lo shi bi ka long ki bi zi le bi nyan zhong di de ce yi na, jia qia ge jiguo ge dang Zhongqiong deng sen ni, jia yong jie zuo ne Zhongqian jia dang zhe qi re jie zhe ni ang ni ba la le yue. Qia sa yi ju xiong dang Nyongkhang la su nyang de bie xin, ni dong nian nga lu le la sa Zhongqian jie, Chewo zowi ige cheyi bize di, yakab ji ri sanbi caji la leba wong yong na dewe leba tang. Tongji yi chenggo ke ji cheyi bize longce jacha jasang yu. Lasa la jashi nongri yi zhongche ji cenye zesun toba ma si. La lindu na lasu yi namdong di, yakab

zashang siwi yibsan kalanji, gichu jihengi, derenga zhonggi zhongsib sarpa shibi lincin tongcham danin jugu, lincin di zomzhig ba deng nhenzhun ba lhashdag cu deng, zomzhig gankarwa do tar yin, lincin gab jichin yung kong na, wujung niri cikbani yin. Re zhubunan ba, dina nga cu tang zhimi lincin nang yangshirn jay yung, zahi delg.

chaga thomne chi lokbe lhamyu roga teni namlin zongki lobta jim simbe loma chobge le chuba tha chanyum lo se le yinsu na lo chungni le singkyo ma shi namgyu chiba so sheje yonde jonggwe be yaga tha gyungge khungsen tha thujin kha ge khungsen gab la nyam tu zomje lhamu chung kho shi lhamyu de ga go lingbe gab la romi phujung sirin ki mara lo tyune sungje lhamyu de ga ra jonggu chuba yin lhamu ya hajang ge gab hyu lhamyu rimu thima tha dyoga nang shu thugi yu ji chu yu. Thie da bui lhimi ki zhuwa dian zang sa dui chong sib ki qibu thie da yelun zang bui zham ni che di huang pu zang bui zham ki gye yung ki zir sun jen du nang lo la shuk tu pa chung wa shi. Dui so yang ra chung mui na dam zho so. Yang da gye bie mo ku za

nangdun ka niba nani geyo su rimzi chena loma miti tungjur ji ta chewa chuzam la rongyun chen du sargu bara lobsu bu sengyur yongja chongdu ne shi do chungwa ra nyedo ni seng lo ro geyo su rimzi chena loma miti tungjur ji ta chewa chuzam la rongyun che ba ti nyedo ni se shi lo le gya jing ngal ha zam par yu ba shi ti na kim zang gi ben jo ro gang yu bi wen ge lobsu tun zam gi Loma chewa chidang saa gyedang dunbum dunchila tsowe kusub rungu jebata. Loma chewa nidang saa dunta ngabum gyedrila tsuju ledong ge cheshi long su shu kichungyu. Jirim leri lopsu loma chinyila gigab gi jangze lektun gi siksu tobata. Loma chewa chidang saa nita dunbum guchira lopyun zacha tangwa. Loma saa shita dunchira gigab gi lopsu rungu jayu. Tungzhi gyumi lopsu tunzam gi loma saya shidang chubum ngatira gikab gi lopsu rongu rabata loma saya jidang gubum guchira lopyun zekzi zachadang yu. Turim lopsu tunzam gi loma nyimbum chidira gikab gi jangzhe lektun gi siksu ta. Loma saya jidang nyibum nyitira gikab gi jangzhe lektun gi guja siksu. Loma saya nyidang chubum shidira simju lome jangzhe lektun gi siksu. Loma chewa jidang saa nita dunbum chidita gikab gi lopshu rungu ji ra yu la. Loma saa gyedang ngabum nitira gikab gi lopyur ngubu ra yu. Teda chepji, rogyur gui mungu tenpu parishin. Nyedo nisenga loro, geyong su loma ra rungu gwar tungjuro somtong gubgil ha zamdang wa ti lo komali gyaji jubshi zam par yu. Tena nursi ne mungu gwar tungjiro nyedong shibki zamdang wa ti rogyur ngunpur gijuji chuksung wa ta tini rogyur mungu gi yungkung zoshi. Lopsubu nordun si sija liu yu guangki tante tunzam su rangye gi lomara rongu zhubi ti sishung gi rongu zhuyu zoshi pa ta lopzha ta jitsu ne rongu zhuyu peba chi pa chadab ti rime rongu zhuyu zohor chi pa ta rinyu rongu zhuyu peba chi pa Rungu zhuyu te gangi yubara rungu zhuyu zo chibata, pyujung le chaga zhuyu pebara chiba. Nama si ju sungtu zhiwa chigi zhungu kechu ge lomi rungu mala chubdi, kimzangi bianjo le gangi chibi gingi, loma lopcham chibi nizu mitun bi chi lamlu nin gilin chi yuji jundu. Gigab gi lopgyur ngubu ni turim lopsu lomara rogyur chibi chubji kechin shishi. Nyechara, Tulop gi lop duy le duy caza uru nga bie xin yu bie, gikab gi lop gyur ngui bu jik duy dak zhu jibi tun zam su lip yu. Geyon lome rongu todam dine gi zhu rin chen shu me yi. Gikab gi lop gyur ngui bu si ju lagdar che cun, nidong yi zeng lu lun ju para, rimzi chen na gwar tong jiro chok dong gup gi ngab zhu ngab gye dang wara, loma chi som dong zam la penpa top yu ji jun duom.